nya me no sa onu na o ma do ni bi enye bi o ma ni awu su nya ko ye yesu sa ra na o ti ra de be so wa ni onu de sa o ma o ni bi enye bi hey o ma ni awu su nya ko ye And I want to say, Sarah, when you make us this subtle, on a dear side, dear need us to a nimono. Whoever would have dear when you need us to a me and the Nimabu are sent on. What's your yes or no? Everybody's son of the book.